partie technique est assurée par Tarsis Banga. Egona les imbal et enzoni gangona la natiko joka patia kusala na dafono non de kiluka na lango tila so so akemen lango so akende lango tu ungo tera la kene yanga da amena kena ndo gerate la tansonga ouya tiko na ndo nene wala tiko tiki kobe tiyanga omatanga nila so akitentia Hippolyte lango ni akabikuwa usho lango balako na uta tinze tiko kuungu sa kusebalu sandoni omana zor kutinze ni angbala kwe zenla wala ba marala episi ekene yati lango ngbambu sebalu sandoni yoku amana ingbangwa ko balushu andoni tena nguni ya unzi ekinati engala ko baluta andoni uta kota matotila so na matanga ti kota matanga na kozo sebi afrika ti tena atene ambumbingo tera ko soba ekiganga nguso ti faso atene tonga na mbeni kodoro ayeti tena mai wala mbeni kodoro alimbi tena mai nzoni mingi agona dawa agitonga na mwenge ti kodona ta ala sa kusala mamboko na maboko ala gutere tala ata sosi ambenya ya limbi titene afaswa tene bala kendende laso matanga ni wala kota lango tila suso ake lango balomena ndoni omana so esepe la dipendance ti kodro CCB Afrika na lego timi Elvire kentombe na dawa singa sa kusa ndereta na mungo mboko ti Tarsis Banga siya sangwala ki warande na lego timi Marcia Stembe ti singa itene na lanzoni matanga ti dipendance ya centrafricain centrafricain na ndondende so la kedase la maradion de kiluka itene nzoni matanga ti dipendance mingi za singo koswa ti nando kodro tinguti na lango ti laso agana changement agana fini vision agana courage et puis agato ngasuna audace nambeni centrafricain ti réclamer so akatin zoni ti sarai so akatin zoni bati maingo ti kodro tanda ti kusala na zimo yanga ti singa alinga molongo singa ni pendra mingi barabe africa zoni matanga ti dipendance nala

Allô, manen andoni o mania we. Ah, tia centrafricain wala tia wabi africa so da inga na peso ba ke tin andoni ngu o mania tida. Ti faso tene kodro ti nega kangba biani la. Zwa du ti kangba ngbi, so ifo ambena ngbe raya ta ti basanzi. Ambena apa intia biri, ko kaso ngu nea ti valis lo mo warani. Si nanga dati lo to ake ti kangba so. Ngbe nanjo na yimo warani si. C'est que mon siki kaso njara sa a mwa pe. Ni la pe agi ton so se atara go kanando ti atara tia la. Njara sa ra longa la pe. Parce que yit kouya id.

say ati inila Zima konde mo kwitiza Gie mate Alege ti kwa semo inga gie mate Kete mo lengia du bebe Likundu ayata omba ti kartye Dedikasa tu meyani.

0: Bonga basama ya limbi na dafon de kiloka ngota chibongi mwetu wa rasango na legoti merci à Steve Metisinga.
1: E barala Elvire Kentombe e barazo kwenzo ni matanga ti dipanda singa na zokwe kodo ti Afrika se pela lasu mangu bale omena nuno omene so silo wa radi panda se tilo biani na legiti a matanga so ke bagigi lasu minu kota kongo malongo ti a tru wa ke bagigi na damanti a koto ze kodo na beke ti konka se da fono na leki luka ke kwane na beke kana leko ti Bolivis Masamba ti tene ala maisu kwa ke tamlane na beke kaka tene biani lasu lango bala kondo nuno otati ndeti kukuru ngu seke a kongbango gumbaya bale omene tonga so si kodo ti Afrika la so nous voir en groupe aller omene na ndoni omene tonga so wa di panda sa chilo gumba katikero la so ni lisin biti inga na ndoni tene ti mana ngombiti na ndoni tene ti seduti na ndoni tene ti ndoni ti tonga ti amulinge ti kodro na pekoti groupe aller omene na ndoni omene so si kodo ti Afrika wa di panda si
2: kozoni ko ike tene tene ti seduti tene ti aturugu ti Afrika alundo yongoro mbine ngu mingi na pekoti di panda Ungota turugu ti be Afrika angoro na tereti saki use na ndoni ngbangbo oku so akigi kodo ti Franzi oko si ake fanala kode ti kusala na gbeti gbia bokasa na pekoni afaka atine ati kota pale na togonda ti ngu saki use na ndoni balako ndali ti gbata turugu so a ombagi na mbagi laso mbini fini pupu aya na gbeti gbia toadera ungoti aturugu ti faka asumba si fadeso ala on saki baleota bangi agbilengo na akodro wande mingi Ngi tongana Russie Rwanda Turquie ngana koroti France so sarango kusala tala na teretimba amulige na koroti be Afrika ti wara siriri kete yoko ambina legota siwilinga na taturugu afatene sarango kusala na akoforo ngana teneti mungo akamba so akina ligi ni pepe agana vundu mingi na popoti aturugu ti kodroni
1: tongana teneti manango mbeti lasu ikinandwa
2: akonde nambageta kete dambeti akota dambeti ngana mbageti dasinda A Fabien Natene, Mandangombeti, a Maikete, Agbata Fina da Mandangombeti, a Domoyon, so Alekini Nata Dambeti, Nana Mungona Kusala Tileta, Bati awa Fangombeti, so Ungotala a Onsaki Oku, Nambageti Dasindagi, Ungota awa Fangombeti Nikwe, a Ong Bango Omenendaliti, awa Mandangombeti Wala, etudiant Saki Balakona Use. Tatene aye atarati tene ama ikete yako ambina lego afabia nina vunduso ambina kota kusala asara nina ligi ni pepe si atondati gana gingo be titene moduti kota zonandoti damanda ngombeti fadeso aunda teneti inga ngombeti wala inga ngokodeti kusala pepe Fadeso apostoni ake voni vongo na mango amina zuti poroso amina kota zuti danzapanga na lati bumbiso kana gbeti leta pepe
1: na mbege ti tenti seni nyesili mbiti inga na ndoni mprimbrinye
2: na mbege ti seni ye atarati tene agbia na nzoni ni kete giriri ti tene akozo lo lango si asuru lo na danganga ake mungbonga mingi fadeso ti tene asuru zo aninga pepe ye kwe ya unzi laso mbini fini ndo kwa so a irini centre national d'imagerie médicale so ake balege ti Ambina kizamaso anemingi soko jo sarangoni akingangu na kodoni ge fadeso ayapu akisarani yamba na be Afrika na yacha isokwe ambina kwali angwala ko ambina zosusi ya china ti kwali wala china ti ndautilege si ala kina sewa mbeni pepe titene amuna la tonga iyo kozuni ko titene abatene ti koforo na pekoni aga yongongu na yengere ndali ti ngurubia yeso akingangu mingi a otangani kwe akuta zuti be Afrika amirobia ni tene ti tokongo azuti kobela so palitala kingangu mingi titene amuna la tonga na kodro wande anda na be Afrika ge akota danganga susi alingi titene akiri nzoni tene na akota kwaliti seni akeda pepe ambina fina bakuru ta danganga tonga na ti kodro wande nga kwe akeda pepe
1: na uten ti kolomi so lasu mabamwa tene aina ekina lege ni pepe so dutungo cha moringi ti kodro lasu ake tonga na ebon aventure
2: dutungo cha zo na ya ti kodro ake ngangu biani mbina yungu mingi akoforo ti ndanze ti awa kwa ti leta ama ina nduzu kete pepe anda na leta gara na yati kodro kwe ngeriti ako benga na mbina kumba ni kwe akama igina nduzu. Laso batia sewa afatene ala warakobe ti tegifani oko na yati lango oko mbanga tiso koforo aike da pepe. Kota kwa liso agundani use kozuni akatene ti fango ya kana batongwa ya maso anoko no kongo. Singana mbage tene ti konomiso amugo tilo na nduzu kwa mbanga tiso pale ti seduti afuse na yati kodro ti be Afrika.
1: Singila bonaventure kena zuni matanga ti dipanda si nga mbina sangoni ya ketisu si ndoko ati miska fatene ni londo ti na kodo ti Afrika pepe wala niza kusala ti ni pepe ya kwa kigaka ndo ti anisi ana muni tansu na ngoro bia ti Afrika tene sa kusala et ma porte-parole par intérim ti ndoko ati miska Vladimir Montero na singa ti destin de bonheur vilikan.
3: Il n'y a pas de désengagement de la MINUSCA.
4: Donc, MINUSCA, quand on te retire le pépé, le qui guillet qui te le kirgin, on a un gang outil ou un gang ou bien ton an souci guerre, ce qu'on a dit que ça la tue à Fanny. A Kemeni, un gobo souci, quand on s'abat un tissé d'outil qui ben outil qui a un dans baguette qui t'a ou à quoi, ben outil qui gagne dans le MINUSCA qui te le sarani. A Kemeni souci qui sara un tene, aïsso à ton anatin Johnny à l'ingit tene, à notre pépé. Yesso qui sara à qui tene, aïsso à baguette qui a un tissé d'outil, teneti gang outil état, nana teneti batangua civili à l'ingit amla dans l'égénie. Tine meso, il tena la pépé, souci de quoi MINUSCA, quoi ton terre, tu l'on a t'codroni, mala quoi tene le sarakusala. Ikinamina gangu kwa susi ikisara titene aine ya tambla nzoni toka na susi ikinamina gangu ti wala kando ti na mbagi timba iki na ngorubia nga susi ikai titene ti mungo mamboko na nduti sorongwa kutasi kodro alimbi si ibinameti azo kwe susi ndo kwa MINUSCA ki mbala kwe na Bay Africa mbala kwe ti mungo mamboko na ngorubia nda titene ti mjoni duti tiamu lingi tikodro
3: et elle continue d'apporter son appui au gouvernement pour le bien des populations.
1: Fini chanceler ti sakae ou se tonga su so alimbi ti mungo gangu ti wa 65 megawatt tonga su si biati kodo ti bi Afrika fuster konstadera aziangani biri tonga su ti nembe su le keto kanga ngu ti wa oku tonga su na mbege ti ndoko ati enerika ti tene amungwa na gbata ti bongi sango ti Sabrina Larissa Vincent Nailo.
5: Ayeke lingo ti kusala so ayeke na popo ti Beafrika nga na kodro ti Émirats Arabes Unis ndokua ti wâ ti dada na lege ti la ti sakaye ti useni alondo ti mu kozo oku megawatt ti lo ti tene abembendo na ndö ti akusala ti Enerka pi alo so ayeke ti 65 megawatt ayeke moins depasa ti tene asewa saki ota tongaso na gbata ti bongi awara awâ ti dada na mango kue agbele bida so si ayeke coordonnateur na ndö ti akusala ni.
6: Ce projet donnera lieu à la plus forte croissance
7: pi alo so ayeke mu pasa ti tene tënë ti maingo ti wâ ti dada atambula na lege ni na ngu saku seba luse na ndö mbeni omene so e yeke da tënë ti so asewa saki ota tongaso si ayeke wara pasa ti tene asara kusala na pi alo so ayeke tongo nda ti kota pi alo ti ala so abâ tënë ti maingo ti wâ ti dada na yâ ti kodro
5: adu ti gbia ti kodro Foster Konstadera lo fa lo tene ayeke kozo kapa so ayeke moins depasa ti tene agbion akusala ti wâ ti dada na gbata ti bongi nda ni ayeke ti tene ague yeke yeke si agbion akusala ti ndokua ti Enerka ti tene amu pasa si amu wâ ti dada na awa Bay Afrika kue mbeni ye ti si na nze ti kakauka so yeke ga
8: ayeke si ande jusqu'à na nze ti décembre mbi pensé wani kue ayeke hunzi ni laa si yeke bande nzoni tënë ti wâ ti dada na yâ ti bangi ti ndembe so déjà 5 mégawatt ayeke gue na ndö ti kamba ti Enerka awe mbi pensé azo so ayeke lawa na mbage ti kilomètre 5 déjà ala wara kota yangani kozo mba ti ni ayeke nduru na ala donc ayeke ngba ti gue yeke yeke ayeke mu yâ ti bangi kue
5: ata na ndö ti 15 mégawatt ti sakaye ti oko ni 25 mégawatt ti donzi nga na 5 mégawatt so si ayeke polele awe na ndö ti 65 mégawatt ti sakaye ti useni awa Bay Afrika mbala kue na yâ ti akpale ti fango ti wâ ti dada na mango ndokua ti Enerka alingbi ti lo wara 60 mégawatt ti tene lo kangbi wâ ti dada na awa Bay Afrika kue.
1: Singila na Sabrina angia ti andara na ti andro asango ti so ayeke ndokua fédération ti adidi ti kodro ti Beafrika si aziangani ngbeni ye mbeni biri tongaso fani ota festival so ba tënë ti dipanda ti na gbata ti bongi et maroston yambo so ahinga lo na iri ti didi desuza na singa ti diana gole
9: wango tere so e wade laso ati tene e mu lege na awa pikango mozoko na yâ ti ada malinga so airi ala dj ti tene ala commencé fa so ti za nzara ti ngombi ti kodro ti na yâ ti awa Bay Afrika mbi hunda na aita ti mbi amu lenge ti kodro ti tene ala sara nzara ti mango ngombi ti kodro ti ala e hinga so ngombi ti kodro ti yâ ni ayeke ba ni ala so ayeke mu nzoni wango ayeke da na ala so ayeke mu soni wango ayeke da ti so bungbingo ti aye ti nzara aye so kue abungbi afe gi bendere ti kodro la don e interesse tënë ti e lê e sara si azo ayeke ye ni don mbi hunda na awa Bay Afrika tene ala ye ngombi ti kodro ti ala e commencé laso e yeke gue na ni na yâ ti akete akodro ti kue tënë ti fédération centrafricaine de dj lo yeke za akete abungbi ti lo ti yâ ti apréfecture na asous-préfecture e abungbi ni so lo yeke za ayeke permettre na adj ti ka ti tene ala mu mozoko ti kodro ala pika ni gbarangba na mê ti awa Bay Afrika
1: sango ti awangoro andangbangia tënë ti super coupe ti li ligue si akipika na pekoti be komite suna mbege ti complexe sportif Barthélemy Buka na nagbata ti bongi ande mbuni ayeke bungbe nguva ti fa ti manga na FC FDS na mo ota ti pekoti be komite kapa so ayeke ti fa tene baka tene akapa ti mandako zigango alombi ti gbata ti bongi atondani tongaso awe kozini kue na ande mbu so na tala so ayeke na gbi ti ngu balako andoni mbamba na ngonga mio mbeso GSB ayeke wara ndi tere na estompete mokafs na ngonga balako ndembo ayeke za ndi wana popo ti UFC benga na pus ndiawe ayeke andembo tënë ti lango ota ti playoff ti ligue ti gbata ti bongi ndembo ti nzangi na mbege ti bombari ayeke dema ti ala so ayeke pika ndembo ni na mbege ka tënë ti so laba tene ala yeke wara akpale mingi ata ti so ala yeke na nzara ti tene ala pika ndembo ni sango ti tunes punika so ayeke na mbege ti bombari
10: e yeke gi na lê ti londo ti ndembo ti nzangi so ayeke na ya ti gbagba ti londo ti dagbata ti bombari ama gege wungo ti amaseka so awo balako so ayeke tokuapupu na kate ti ala na abanga so si abuba awe na kpale ti ala so si alingbi ti fa ye ni na ala ala yeke mba na nga ge ni tongana so si ala peu ti tene ala sara ni Abdrahmane Wayem ayeke oko ti ala
11: kota kpale ti gi ayeke kpale ti plo kpale ti ballon na kpale ti poro ti jongo na ballon parfois juka gi na atape ti yuka e tape ti lajeune ape e dugdon ape pongo championnat ada ape e peut za na ape e entouré ti ye ti tigo gi na nga
10: na ngu balako na miombe na so lo yo maître akon na ndöni balugumba aya na oku Khalil ayeke mba na ndembo ti nzangi gi tongaso me aye ayeke kanga lege na lo ata akpale so lo ye biani ti tene logo ayo
12: non hini so yeke zo vraiment aso ye mingi ti bu tend ti yiga roch ti tene jouer ballon yiga e wara terrain yiga le terrain ya jeune e bongi coach ayenga ada kue aplo ballon ayenga ada ete mû jeu akue
10: ma e ka Ségolène Namsé ayeke oko ti amaseka wali so ayeke pika ndembo so na popo ti amaseka koli
13: si coach e banga gi ya gi gi en plus que gi mbiako lambi gi fi to ami na compétition da azu ti bongé ti bilesa na ndo ti gi na gbata ti bombara me ga talon gi me ale bilesa la ga
10: na so si lo yenga ti awanguru so amad isen ayeke mû maboko na maseka so
14: courage la azoni amû laso ala ga ala yeke sara effort ala yeke jeu ballon me ayeke ngangu ti tene ala wara mû maboko parce que na ndö ti ndara so ala ga ti gi ala wara ndara ni ape gi ti so ala hinga na ngangu ti ala ala ga ala yeke pratiqué ni mbi mbi baa veni ti ala ayeke d'abord en jeu so mbi ba ni ala peut ti avancé ande ape
10: na mbage ti ligue lo so lo yeke mokonzi ni donald kolega dekere lo ye da biani na akpale so
15: i wale ti ballon ako tongo so kodeni fédération équipement ako e wara ape yepo ballon ye oko si yeke za disponse amolenge ni basketball so tongana ballon ni alingbi nga ape so e ngangu ti amolenge ni ape asara nge nzoni
10: laso ndembo ti nzangi ayeke wara kpale ti gonada wana ti akete kodro ti beafrika si nga akpale so ayeke kanga lege ti tene amaseka so si alingbi ti gue ayo ala yeke gue ayo pepe teoneste punika bombari radio ndeke luka
1: sango ti e na hodafono na yeke luka asingila na lakue so si ajo ti boti na ma ni nzoni matanga ti dipanda si na azo kue
0: e kue e kiri nga na asingila awa beafrika fadeso e gue tënë ti awungo tere kita awe kini ati amozoko fade na ngbonga miombe ande martial e kiri wara ala tënë ti ambeni asango ni
16: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
17: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
16: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
17: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asion na sango
16: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse

Kasara yoyo nanda proso tene akwa mulinga we akuna ndocha siwa jucha baralanga ebambina siwa nisenga kebalango cha matanga tonsi ambina siwa ke londo akega ala si bala pengbeni inze wala ayenga onso na matanga jipana si tonsi ibumi tere mento birine ma kongola corona pe ma kengunja Ngunja la si mba pika zana wa Ngana si wani Akachimba geka su mba aswa kwa nga ba hondo niso Agi saka saka wa

Tosa pesa si wana ke timba ke geso. Ake vreyu melana yanande. Mbina le krater te achi kuchi tenagana vurungu. Ah. Si siyang bunga balako kande sawe. Vre matanga jipana.

Ayo, apen raitiando. Agaton sosi voilà comment c'est tenir. A dada do ti koro mo ba ke kanga kete abongo na kati. Kete ndro pain. Epe wali ni sa doni sa la woko kati tela. Amu ingeti 2014 na 2020 sa la inganga soko akora. Voilà tarati tena kir nani encore falisi. Tibiri na pendre mingi. Yeke yeke ton somo zokoni. Titene isi na mbunga gumba ya. Etonga ni isi ande kawa shi kwa rambi na nduwa sangunia wa ifade ayi kusa kitamura ale ti lando. Tenti kwengu molongo ti ya kwengba turugu ti koro sebi Afrika. Shi igu nambage ti kwa unikala. Ala ki warakuwa na ndo da fondo nondeke luka o. Ah.

Tokwani, Nagotilite Gea, Ke, Tenti Quati, Grégoire, Jonathan, Gela, Loraqua, Nalango, Palacotin, c'est celui qui est dans l'angon, Ambeti, Bina, Pocotimini, Dorocobella, Siamatanga, Ti, Longoquani, Agetamlan, Nayatimini, Tokaso, qui ont sacré Fanny Languchi, Longoquani, Asewani, Aundanazo, Sinzonubeso, Ama, Tokaso, Fada Binamesi, Aitanas, et Tokwani, Abala, équipe médicale, Magalekwe, la Boumianga, Kosi, Asa, Tokwaso, Naundanazo, Sinzonubeso, Ama, Fada Binamesi, Aitanas, et Tokwaso, Lingbichi, Bala. Tukana kwenye rasa sewa rikwese, asewa ngana demona, asewa kuti fionam, asewa kolo, chi bade, na ala si bongige, ati sara tukaso tenzo kwa si babata itachala Robert, Robert rikwese, lewara kwa nango bada kona kuti nzeso na bongi na kuti ndo kubela, sewa matanga ati lungo kwani, ake tambla ge laso na yango data se wani le nane a danza pati a frère ti gbafio na bui rapso lettre so on a kwa so ti goti loawe na zo debe sa zo so ama ata bina mesa itana se wa so wa de chinga pe tokona ke nera sa se wa condolas a se wa ndungu na se wa sambia a se wa kandoro a se wa koti ndanga sa na a se wa songomboma na vunu na bela tisa to kwa sote nchi kwa chingango chiku ya tala ita tala condolas o zungula ni patera na Wenceslas lo wara kwa na bata si bongi na lango bala koti nzeso na mbonga ukuti la kui na koti kobila ya tena matanga shulungo kwa ni itambla ni gina lapo soso kiga lango bala kuno koti nzeso kida wanambini kekreke na nga data se wa na vakati fati na yanga dati kondolas odon mina watu kwa tia lezoti bangasu oko na rue Annabel dorona ugotro azo suwa mafata binamisa mina azo susi adisi ingape tukwana kene resi pakara Marcelin Pili luki nakamba ti lutno na tia troko kuchibi Afrika na bigwa ndoso ulangu dakala na lufatene luvo na ndapili lesu a planche na marchetin miskinzu si a conducteur ti a 3 rousseau a zanayani tigunani na begwa si koya la ti 3 rousseau conducteur ti tso 3 roni a charge planche na yani logosi na begwa ni kana ndo dozo goti de charge planche ni da l'hôtel loinga place na pe le sara demi to a le kire na planche ni le kire na planche goti zan antoa na ndo ti zoa ni inga pe bani la si ni unda na zoti so ni be so si a mateneni wala zo soit pe na 3 rousseau si ni moulo ni paye queen ki na ma facture ni si ni za a planche na yati 3 rousseau to goti décharger na ni si le golosika na be ko ni kas lo tene le nga place na pe so tourner le on a planche ni so ni ko ya so sa a coin le pika singa ni pakara Marcelin Pelé ya amolongo sa ki 72 83 20 80 voilà 75 05 78 38. Et moi ce qu'on a tout qu'on a d'affluent de Keloka qui n'est pas Oruf et Christine donc il y a connaissent na dans un pas évangélique tia frère ti BD la combattant là si le qui a venu la bêtise à tout quoi sona c'est on a zoko soit yinkalo bon prix na assez wa ti boire ti batayanga ti busungo ti safa loko ti bongige tenso quoi ti okotala itasala ya pakara Jeanne Oruf et on se musika ki kofisini balo wa kwa lango bala kona kotinze sukeda na bosangwa na pokoti mini kobela satana matanga silongo kwani a tambula na lango bala kona usetinze sukeda wala gi biri na bulangwa kala mbage ti bosangwa ni ka gana kwana paloni kabirawe salamu na nazu senjo ni besa matoka so bina mesa itana si wasusi aditi ingape tokana kene retia sewa lumande tona Pascal na asewa Sabel asewa kuti Mbapi asewa Mbapiwe na société Saint Joseph ala kina vunduna be sisa tokaso tenje kwati mama sala mbatsala ya pakara Brigitte Lumande yolosi musika ke Mbapiwe balo rara kwa na lango balota na oko tinje silingwa so wala ti 31 G 111 balo rara kwa na kosi ndo ko bela si ke kre ke biko kulango bala ko no shotin je suke dalala ke loni kota veina la kisu na data la a siwani si yanga data la siwana ke na cité Mbembe 2 na bimbo na rucha sur kala zone besa zo swa ma bina mesa itana si wasa de chinga pe
tokana ke nereti a se walingama ale ke na vunduna be si sa toka so ti bina meti aita na se waso si a ingala na bongi ke ala so ke na mina kwata ti afrika wala kontro wande tensi ge hona kwa ti baba tala ko ya tala lengema Inedi Silver le wakwa lango balako na oku tinze ti bilaguson wala 15 on a potoka le wakwa so chata egana kwani na patati bongi ke kreke bikoko lango balako no chotinze su ikida na ngunga ushuna ndambo chikuta ngati nda plele na kwa chita la para bongi poku si ndalini a sara toka so ti binameti aita na a sewa so ala kendurona la wala sewa chala mveni so wala zuti zonibe ya zo so ndurona la alimbisi gati bumbi ligi ya konala tigwe na kote nga chinda pli tike kreki na kwa chita la para bongi poko tiko kwa so ti yambani ti muti kirnani ti zana nga dati ngambi tulu ya pakara Philomène Liliane Sienjin Dubai erosu musika ke lingama saki na bimbo na fontaine songode azakwanika sala mukwaniko zonzi kotiza na morgue et puis ndati tila posola ngobala ko kotinze suki da ala sigina kwanze na data sewanika na bimbo nika yanga data italuji wali to na matanga tamando na unzi sa musigwana nzila na leke simba ikichilu ala kira muna za simatanga na unzi so nimbisa zo sama tenzu kwati baba sala lingema energy silver so wa kwa se gana kwa ni kikreke rada binamesa mina itanasi wa swadi chinga pe ato kwa kia wana daflon de kilo kato kwa ni ya kina yresa si wa wandan na watati bongi na vunu la bela tisa kato kwa so yensu kwa si wandan onese zashi o rakwa na lai nga swa olango gombe ati nze suke dana ngongo tati kote angati nda play la piko chimi niko bila tati neto kwa so waba asi wako ti bongo ti bosangwa asi wati bongi ge a mambo ti danzapa evangelik ti afare ti bede na kombatan na mena zoso indorona la tokwa na bala ama tanga ti longo kwani ake duchande gi ke kreke a tondan laso na kota biti kwa na ngonga miambi ti biso na nga data la sewani na pokoti na pokoti bar la kere aika si a pokoti aeroport bar la kere na baki ti gbo place kwa na kala kota vei na la kiso ke kreke la sigina kwa na ndapleli tisa nga data sewa kete ko zonzi kwa na danza pacha frere ti bede ngonga miambi to na matanga tamlando na unzi awe ke kreki na la hemuse gutilo zone besa zo sa ma fa da binamete itana se wa soto kwa so abala to kana ke nere sa se wa bako a se wa monguma a se wa koti alandala na a se wa mamukose na vunu na bela sa so kwa so ke so kwa tingango ti okotela itata na kamba sika poral na ti to ko chipe afrika bako azer ti bt7 lo warakwa a toka landu si London na mbake si zemio si balo warakwa a sara kwe ya gana kwani na kotati bongi gawe si ala bombi si nembiso na ngada cha siwani na kina lena lena danza pa christianisme prophétique soit réni pingili aza kwa na ngada cha siwalt ala siwala bombi ka angati lango ti kuna alango ti lungo kwani so si ake tamblandi na simini toka so si ala ke sarande zone besa zo soa mafada bina mesa mina zo so adishinga pe tokana ke nereti a sewa pokinga amlingi ti wakwa pokinga pierre na kwata ti bongi ge asasa tokwanze ti kasingila na a pasteur adiakre adiakones a bita wali na beteo nga na ala so kena wahingo bia ti danzapa ifeb ti ngongono a diakre a chef a chef ten a beteo ti danzapa a nef ti ngusima a pasteur na a tangani ti adanzapa na avaka na ndo so la ndula ndindindi sagamulani maboko na ala azo ti vaka ti bala aéroport ala ti sara blagi tokua ti singila so guna mbage ti aso elani ndoro na ala ten ti kwa ti sewa ti ala ti mama ti ala omba ti ala ya pakara pierrette eve pierrette
yardunu walani kwa matangana tamla nzoni singa na zosu elani ndorosi ya muma boko na ala si yala tene tangati plasti kwani akiegi kereke biko kulangu wala kuna shuti nzesu kidanangu ngamia bichibi na nga dati mune ngechulo azu rumi po kinga na bala aeroport na pokoti aeroport bongi po kula azu sa oma tukwani fada binamesha mina itana si waswa de chinga pe hatuka kigwene yasa sewa buyaka asewa nimbi asewa koinam asewa koso na vundu na bela tisa katuka so tenzi kwa chiku ya chala ita chala Sonia Marilyn buyaka lo wara kwa siya matanga chulo ngo kwa chulo aki itamblandi gila sobiko chulo ngo wala kuna utati jesu kitala kitonda na kota bichu kwa na yanga dati asewani na avenu twadira si kikri kiawe tala ki sigi na kwanto matanga tamlandu na umzi sala ki ngu ti gusi luni zoni besa zo so ma to kaso na yiri tsala ada bina mesi a itana se waso to kaso aguna mbake tsala to kona ke na yiri ti association ti a la so ake a kangwa wala ti 3e age a la so si ake na ti yere a vulnerable si a la so ake na ngango pepe a la so ake na ti akpale ti baskoto mobile a la na ti association tsala ni so la sa to kaso ti fatene haunda la kota la timbi tere kikre kebike okulango bala kuno shoti nzesu ekeda titene ala bumbi tere sasa titene agwago mu tenenti vundu tikambi tenenti vundu na profeti baskoto so lo na leta la lo sara angangwe mingi si akinga aussi tenti kwati ngangu si wali chulo so si awara kwa si ala unda na so si nzoni biso si ama to kwa so a binamesi aita na si wanala kami mawavundu na ala soki na mobile na yongo ondo si ala soki na bongi ki alimbi ala mana poko pepe ki re ki ala timbi tere ti tene a gwele ki oko ngangu oko yanga ko be ako si kami tenti mawavundu na profeti baskoto so si na lesa lo sa ngangu ako ta imingi non seulement sa tenti kwa si wali si lo sa wara kwa ti ngangu kwani akenera tsa sewa maloma asewa police asewa zunga asewa kikobe zagi mvale na asewa kwakwa na vuna bela tsa to kwa so tenzi kwa sia kota ita tsala maloma clement donc ngi na kota wa inda tsi office wala tsi oni ba le wa kwa na paris na lango gomba tsi nse sona pokoti na kokobe la parce kwa na ke na vakati kata do rona foyer de charité simin to ka ke on sa ke pande lango tsi lango kwani asewa so kwa na tsi nse ngi sa matoka sa bina mesi

0: wabi Afrika tiwalinga na tikoli kubela tikolera aikimundu na yakodrochi
1: kolera aikimini suni kubela so aikigana legeti sasanga na legeti dingo tonga na zatonga na tereti mo iyo pepe na tikitengui mo ikikui aikimu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aikina kubela ni na legeti zende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobesu aikina legeti pepe
0: tibata tereti ala tibata simwa tala wala tibata ndusu aleikida ala sukula mamboko tala lakwe na zoningu na savon wala nambu uchiwa kuzuntitene ala tokobe kuzuntitene ala teye kuzuntitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala gunadati zende ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani ala kworo lakwe pekotia kobe tala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni ala gwingina andoti zende si ala sara zende da na ala bata ninzoni ala bi azende tamulenge na ndoti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro
1: ndali tikpale kuti seni ipika singa senge senge na nzoko so aiki duzduz
0: kobe la tikolera aiki fazo iyo pingo tere aiki so afini so aiki tongo belatindu kwa benagwe sabate nti seni ngana zo so aiki muma boko na lu awa be Afrika tongo bela so akindali tiala sarangoli so roti kubu na ngangu abazo kwe ata moke koli wali wala molenge sarangoli so roti kubu na ngangu alimti sinazo kwe ndanila akenzoni ti gwe na ndokusala tongolo ti wara mungo maboko singi singe ko jenu kwe si lango ota alingbi ti kanga lege na kobela ti sionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala ando kusala tiye akisanga kwa lako lakwe na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida na yati gbavaka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbiti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo ti pekoti bekombite ngana laposo ti tondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala limbi ti pika singa Nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango Nando kusala tongolo Mungo maboko na ala sosi Asara lisoro ti kubu na ala na ngangu Ake senge nga afapeko ti litizo pepe Yeke ge Chumu maboko na ala
2: Radio Ndikeluka C'est plus de 40 correspondants dans tous les pays
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci, Vosial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaïse, Radio Ndekeluka.
14: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
15: Gombari, Pedon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
17: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
18: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndekeluka.

0: E gunda la kwisa mbela na nzuri gango ni hati la suna be Afrika fadesu wa sango ni angati kodro. Dafono ni keduka mungati mangwa sango alimba wena legoti ondi avila bisayo. Ibarala
1: djo merci goga ibarazo kwe la soube Afrika sepe la lengu balo mena omeneti dipendantilo nabeye kondo seti franzi tonga so la so kapaso abayegi nabele akuto si kondo nale gishime ikonga molongo cha togu nabe gishikon kasay na bongi tonga so sango nanga chala Bolivis Masambaya
2: Pati kwa mwalongo su atambula na gbele chikubi ya chikoto chibi Afrika ya Faustin akwanchito dera akutazo chitugu gana lembe susi ya kinabata chibongi na mango Ernest Mada susi ya kibiyonga susi ya saa kusala na sekretari ya jenera chingorubia kwa mwalongo ti atu chikoto chibi Afrika fakaso afabiani mango na uzu angangu chikala
3: bi baza so aekembeni kwa mwalongo so afabiani kangu so aturugu ti ya kinani titene ala batakodro tongana so awa be Afrika kwe aunda asa sabango ti dipandasi kodro tiye gangu mingi
2: mingi tia wabi Afrika so si ya kukapa na ti matanga so ala ngakwe ala fabi bechala ake tapandit honorin so si ya kinangu balo umene na ndoni miombi na mangolo kodro tibi Afrika amaye na lege tile kengo alege na kwa tachi bonji me mingi tia ye adi abagigi pepe
4: ti londo lani kambiti sinangu tila so biba kodro tiye a change par rapport na lege ngo alege te ti sante vremo ta ye na kengangu te ti sante nda ti mozo tonga magona hospital chitene mwara santé même londa geret mo magoti sino hospital kaso mwara kwa ndangatien joni traitement akenga dape yan ba mingi chitena sara surtout na leti yeti tengo ko benjara
2: fridi susi longa ko eti mitena lo fabi betilo na mbuti matanga chi dipanda si chi kodo chibi afrika so
5: ya poko tembe kono chi 66 ans so ay ba kamem na infrastructure so créer des cordonni iba ibo chita na kita axe mais les gars de ce coup je vais arriver on d'après ay nga propre amna cache de zulan ando na espérer que goudon on gala ko da fe goudon on da batte kasia simandi bagay indres aussi boisa marcha pour plus sécurité si vraiment ki kiti
2: akina ko na lango bala ko o ta chinje chikuko si ko do tibi afrika ki se pla matanga ti jipanda si tilo a piko ti ngou balo mené ando o mené ko do tibi afrika souci a ora ti panda si tilo a ti mitere na kwa le minki mbumbri na ndo tenti se douti ten na ndo ti manango mbeti ngatene na ndo ti seni
1: dali tingu balomena omene ti dipandaso biati kodro amu tene biri na amulingi ti be Afrika na ti mungo tene so dabe ti azo lo fa tene alingbi azo abion gbongo li ti ala ima lo na singa ti afomba ti ye so abâ tene ti asango na mbege ti yango ti gbia
6: L'année 2026 marque un tournant.
7: Gusakuse baluse no mené a famine kutakapa na chimba chikodoti na kangochi 7e République. Legi ako isoro angangouye so alingi chile kesi kodoti akangangu na mbinbili na mbiango chantu kwaso gimeni singe so si anchi sape. Alingi chi bien biani chi ba biaku kodoti eke kambi na ngbere andu kwa pe eke leke be Afrika chi finini. Biango so legi cha ndu kwaso alingi si e bien Nachi sangwechi, sochi fabiani, et bien nachi mentalité. Beninja, wala ben legge, wala men to kwa, elin pepechi bien be Afrika. Tongana e bien ko zonipwe, ngobo, chibongo chiape, nachi salango, ye chiape. Ilingi chi kambi biani, nangbe ngobo, chi sangwe, chi faso, pengonja pepe, aichi goro, goi goi, aichi mara, gana, aye sosi, ayatene nepotisme.
6: Le tribalisme et le népotisme.
1: Nando chi tenti dipanda sola kwe tondo wasi ilimbi chi inga ando seti be Afrika nda ichinguso tonga na siyazo ke hunda teritira mingi ta tene biani dipanda la wala ina ke tonga na ya tondo ni ya ke tonga na ya akbali wasi angwa chi tene be Afrika ando ina ando chi tenti poroso konumi inga na tenti nzo hido chi sango nanga chala pona vochua ngomba katikero
8: Kuzoni kwa iki tene ti seduti. Tene ti ya turugu ti be Afrika alundu yongoro. Mbine ingu mingi na peko ti jipanda. Ungo ta turugu ti be Afrika angoro na tere ti saki use nanduni mbangbo oku. So akigi kodo ti franzi oko si akifanala kode ti kusala na gbeti gbia bokasa. Na peko ni afaka atine ya ti kotakpale. Na togonda ti ngu saki use nanduni balako ndali ti bacha turugu so a ombagi na mbagi. Laso mbini fini pupu aya. Na gbeti gbia Wadera, wungoti aturuguti faka asumba si fadeso ala onsa ki baleota. Bangi agbilengo na akodro wande mingi, tongana Russie, Rwanda, Turquie, ngana kodoti Franzi, so sarango kusala tala na teretimba, amulige na kodoti be Afrika ti wara siriri kete. Yoko, ambina legota siwili ngana ta turugu, afatene, sarango kusala na akoforo, ngana teneti mungo akamba so akina ligi ni pepe, agana vundu mingi na popoti aturugu ti kodroni. Nambage ta kite dambeti, akota dambeti, ngana mbage ti dasindagi, afabia na atene, mandango mbeti ama ikete. Akbata fina damanda ngombeti, adomoyo so alekini na yata dambeti, ngana mungo na kusala ti leta, bati awa fangombeti, so ungo tala a onsake uku. Nambage ti dasindagi, ungo ti awa fangombeti ni kwe a on bambo omenendaliti, awa manda ngombeti wala etudyan saki bala kona use. Ta tene, aye atarati tene ama ikete. Yako, ambina lego afabia nina vunduso, ambina kota kusala asara nina ligini pepe, si atonda ti gana gingo ben. Titene moduti kota zonandoti damanda ngombeti, fadeso aunda teneti inga ngombeti wala inga ngo kodeti kusala pepe. Fadeso apostoni ake voni vongo na mango amina zuti poroso amina kota zuti dazapanga na alati bumbiso kana gbeti leta pepe. Nambageti seni ye atarati tene agbiyan na nzoni ni kete giririti tene akpozo lo lango si asurulo na danganga ak mungbonga mingi fadeso aninga pepe yeko ya unzi. Laso mbini fini ndo kwa so a irini Centre National d'Imagerie Médicale so ak balegeti amina kizamaso anemingi so kojo sarangoni akingangu na kodo ni Fadeso ayapu akasarani yamba na Bay Africa na yacha isokwe ambina kwali angbala ko ambina zususi ya china ti kwali wala china ti ndautilege si ala kina sewa mbeni pepe titene amuna la tonga iyo kozu niko titene abatene ti koforo na pekoni aga yongongu na yengere ndali ti ngurubia yeso akingangu mingi a atangani kwe akuta zuti Bay Africa amirobia ni tene ti tokango azuti kobela so kwali tala kingangu mingi titene amuna la tonga na kodro wande anda na Bay Africa ge akuta ganga susi alingi titene akiri nzoni tene na akota kwaliti seni aikeda pepe ambina fina bakuru ta danganga tona ti kodro andenga kwe aikeda pepe dutingo cha zo na ya ti kodro aike ngangu biani mbina ingu mingi akoforo ti ndanze ti awa kwa ti leta ama ina nduzu kete pepe anda na leta gara na ya ti kodro kwe ngeri ti akobenga na mbina kumba ni kwe akama igina nduzu laso batia sewa afatene ala warakobe ti tegifani oko na ya ti lango oko mbanga ti so koforo aike da pepe kota kwa liso agundani use kozoni akatene ti fango ya kana batongo ya maso anoko no kongo singa na mbage tene ti konomiso amugotilo na nduzu gba mbanga ti so kwale ti seduti afuse na ya ti kodo ti Bay Africa
1: na mbege yake kama kite siya fatene ya mbenya kodo na mbenya ndokusala ti kodo wadeke na ngangu na ndoko do se ti Bay Africa ima Martin Zigele mokosi kama kite MPC na singa ti destin de bonheur wiko
9: Tatene na legeti ndia na legeti yeso amuzo ahira tena relation internationale wala dutingo tia kodro kwe na popote tena duti dunia ike kodro so ike independent tatene me na legeti ayendende wala legeti poroso wala legeti ekonomi o wala legeti seduti o wala neti relation ti na kodro wade ade iga ta independent pepe timbi na bango do timbi kodro tiye be Afrika ade iga indépendant pepe. A décision mingi na noti plan politique, na noti plan économique, ike na mboko na noti apa. Et puis maman mou budgeti, nizaso, ike warana ti gwo koko, ti sarna kwa. Aka, asa nuku ti ngiza ti kodro wande, wa kodro wande si aka muna mboko si, a si ike wara mem kobe, c'est-à-dire ngiza, so ike futa na azu, so ake sarna kwa delti tena ya ti gwo koko. Bon zasi, atendi tena, sara investissement ti leka ligi, a pon, ti sarna kwa amena yendende, a tiayi. Tomokana ya ti, situation so mon petit élément tenait moque indépendant économiquement peuple
1: si société civile le fatene ambeni etizoni abagigi si ambeni akbali yangbanga ima elizengi male wa bangondo ando kamba chikusala ti observatoire pour la gouvernance démocratique na Bay Africa sous le ke na singa ti Jeff Dao
10: Mbagi iyo tonso na pekoti jipanda cho kodochi ataraki maikete. Ataraki maina kodochi na kudechi ekonomi, tenechi lengo poroso, tenechi batango si duchicha wa Bay Africa, ama ilan, me chis na yachingu balu seso wa onso, mba motene kodone ya kiri kini wana peko mingi, akbali yaki mingi, ala sosi yaki ligbia na ndochi kodro, ala yakona ngangu chi bata wa Bay Africa pepe. Awa Bay Africa, azala yaki na ndochi ala tungaso, ala keba pasi, ayonoko wala mingi, angi chukumba agashe, wa Bay Africa kiteko binjuni pepe. Bay Africa ki mandambe tinjuni pepe. Bay Africa ki jen kere tulu na legeni pepe don paleni ayki mingi na dimbisu. Rol ti gouvernement akadit ne le protéger a population. Protéger a population. contre à ennemi visible à ce que bala à ce que chouni à ce que n'a dit le gouvernement qui protège la population contre la zone gouvernement qui protège cette population contre à mena à ennemi ceci que bala à l'étier à paix soit qu'il y a un microbe ceci à canada environnement ça que gagne à coubela yini en bas à peu comme mingi il peut y espérer à coupe pena du bc et canada
1: des mots de guerre et qui n'a pas gâté super coupe si ligue si à bagu qui n'a pas consommé compétition mais qui l'a dit Martin Buganda si avec FC FDS ya kinda ingu fatifa tima nangu otana hoko tongaso FC FDS ake walombichi kangu chwa inti lik tongaso tonambeke chini ni moti nzangi na bombari angia chini moti nzangi ya kenot bono kongo tenti so akbaku honti kusala ake pepe tongaso a mbole ngechi so ake pika ni moti nzangi na beka ala kwe ala ke nanzara tipika mwangi ndemboso yako wale ekeda
0: On dit à Villa Bissau, singing, and Elise Miguel Bangako, and Bakuku Salani, singing, and Azukwe.
11: Alaiki Gibeta Lan and Dutin Benisangu, Ala Ingape, Walaiki Tatene, Wala Vene, Ala Kanga Legina, Asiona Sangu.
12: Ala pika singa iyo na kunduti stop atenet da fonono ndekeluka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiritene na ala pulili
11: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na ndo banda tere facebook radio ndekeluka tire fondation hirondelle
12: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiribira na teneti asyona sangu.
11: Stop Atene, mbeni pialo si dafono non de Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

alangbati sara kuzala na cha kutukutu nando chilege usi amenya makai nando cha kururu wa moto ndo kusala chila kunala na ti taxi na bus na cha auto za laveni nga fa de ti basi wa na fe ungo tere dazo nzuri kilingo na yanga danala

0: saison. Kwasinda tifango yaka gana tibatango anyama.
1: I barazo koso sakama dafnon de kiloka tonti so fadite na lichi kwa singa chini la so i sarte nando chi ako deji lungo concombre so si akalukani akaluni akasigingi akafa lengoni akete amena kamwa ke sana zene zene aye ni la si chite ni sarte nando ni ki geneti ke liklo de ningu bale so ke bando nando chi kusala chi maingo si sango kusala chi fango ya kaanga na fango akode na azo chi fango ya kana mbake chindo kwa chi agda si kozo nte li napika mpatera chi ala ke mande asa mochi ki ta ko dona ngati da lochinjiko na pekonya ke manga meni sango so apati nti kuzala tsala sosi ya kufaya katikete ngwe na mbageti cité de la paix.
0: Kwasinda tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Eda lo chinji kwa kigao chite lumuna ya sangu chii ya chake kita kodo sosi auna chala ngusu abate nchi fango ya kaanga na batango yama.
2: Aikenzoni pupusi alimichi ya hala seki faya kana chikodo komanda chulobai abu mbiswe kenakbechile tapepeto ngana WHH ngana acted a londo chitene akangbina ala na inga so angwangwa chi ale chikobeto ngana hariko njo karako ngana tereni amuna ala meniko foroso a u sake balotana oku chimu maboko nala chitene ala sana kusala chala chi ya kanzoni aikemeni kusala so abambri mbri ya la seki faya kana chikbata chimba yiki ngana kekite kototo si anguru bata so aiki na ya tipi alo prikak use ni la so aike chumu maboko na ala chitene ala yona nduzu akusala chia kachala nga chitene akobe agagbani si alimi chumu maboko na asewa chitene ala teye alimi na zara chala andaka na chubata chubwa na chukoto komandashi na nama mbere ya la susi yaike faya kachike tengo inabage nikadi machata ya chala ngangu mingi ndali chia unja paswa pika mingi na chila ngo so abuba mingi akusala chala na mango ala akbali chibi ango chindo so aga na kwale ngangu mingi na ndocha sala sociale ki sara amingi chaya kasala fa chi ketengo inchinguso abuba mingi na terecha landal cha pale chimunja pasa pika mingi asara si mingi chi anguso asuku amunga aya kachala so asara si agbacha ko bechala abuba si akina peko awango ale cha ko bechala na dawati yako ale so la so ki fa kachi ketengo ina bageni ka tunda mungo maboko cha bumbi so ki na gbechile tapepe wa bage chungo biasi na kiga ganala mena finyangwa ngwa so ni chuna ale gistene ala yona ndo kusala chala chifango ya kati kitingui ando wasangu soa mune ingali gechi guna ya chibata chibu karanga so aikela suye kibata yama siye ike na ngonzo ndali chala kasa mingi mungu maboko so fadi pialo peaji halimbi fadi chumune na ama seka soye kena mbege nika chumune ala ngangu chitine ala ngwala kwa chitine abata yama mungu mbele na ze chile ingwa chungu so kusandu mbalu so noku so salimbi fadi chwa mungu maboko so yoko chisina laso so amungu maboko so aike mbeni pepe aike Yesu si pia lo so alimi fadi chete na mwa mboko chete ne achiribira na tene chiyere chi ama seka na mbagi nika aike gibatango yama ngana fango yaka si aike mwa mboko na azu na mbagi nika yoko haa kusala so kwe anoko si agana kwa leche wa angonzo ni kope na mbagi nika mingi chase wa seki na chibata chiboka ngazabe chala vade na ndochu kusala chi pia lo pe ajisu chete ne ayo na nduzu haa fango yaka ngana batango yama chete ne amuma mboko na ala fadi na bagi nika yoko akusala ne amba fadi chinoko nokongosi amuvundu na ala
1: eda ala kimanga ndo suti tena la munga na yimbe na sango na ndo chikusala chifango ya kata sosi ya kafaya katiki tingu na mbage chi borota na mbage chi bimbo
2: ge ama seka sobo mitere chala na gupo mwose ale kifa kota yaka kami ya kifa na hito ngana insi ale kile kire ya chako gere chako sala chala ni
3: gisi lu kokombre tomat seleri persi kubulika sa gudua pinar kwa isa ngbani mingi isa kakwa na gupo mo to defo ata isa yi pogame lango isa ngwa gupo mo ni mwose ane la vwazen mo a amiso a teet mo asa a jara an teet mo zo mwona laga bumbi yi teka dengo a plancho mwona laga bumbi yi ala dea plancho ni a permette da mwote ni mwosa nombre de plancho yi ngagbani to ala de plancho na unja we lozo kwape ki la gwa nezi sit lo lo gulo sa kwa lo abo mwa vwazo mwa kwa vwazo we mwa arroze jardin mwa vwazo isa ana apel a arrozo a apare trete mo
2: gita ako chala sunge ke faya katiketingo isho a de materet chulunga tene chi akbali yi chua ango anzu ningu angwa silo ikifanga minyamba gichak male chalani
4: ilwa kokombe tomate kubitaka sa laiki lugi ikivu nikana mwona vilka wasi ikigaye ilu ningi defwa yeki batango ngwa nikwe ikivu ambe nikwe defwa yechi ya kala ya mwapechi mwande gizo chipi egi nginja chitene ya gilu mlulalo sana wamakuma kisa amba gizo mkipi inga amba gizo kidimo na mwashi na pili sa atonto ako kombe tomate asalat ipi ya gudua ipina kwa ikilu mema ndongo kwa ikilu difficulty chige nga chi problem chi materia chi kwani ipi ya laba distansi yungu si ki disonka chiga chito ikina problem moto pompe kwa akina ige kwa su isa so ki idua sa fe kota kwa menga angu chi force chi kwani aedape iki disonka chito ungu chiga chito arozina ini asasi iki sa yakani akonomi yape sifate moto pompe ki dasa ki ede i kapepiti de yakani akono omem sola si alabani
2: na mango boko zichi vakasua iki kusala chifango ya kachikete ngu iso iki sara nige na bagi ki isi iki mukobe mingi na azo susi iki na bagi nige iki isu si ala limbi chua ragbani na lechi garage na bata chibongi
5: na bagi gitungo na isara kubese kasani amena ita ilundu ka ega warati tengoni ipi amena wali gara ilundu na bagi ti bimbo petevo meme 5 kilo ala ilundu ka ega sege ala evonewe ala munachi truaru gunani swata la kanga nanduchi mutu ala gwanisi ala gwekani
2: mingi chaswa kila munachi vakati site de la paix mimi munachi vakati bota aiki giko bechi ya kasana na batango susi ke muka kobe mingi na na bagi nika na dawati ya kwale mingi chi warango angwa angwa chikobe nga na kwale chi warango anzu ningu ligi wako na a kobe la susi ya kibuba ya kachala asara si ala wa alegi pepe chitene ala wara akobe nzuni alimi na chi susi ala ikiku
1: singa nala edalo chindi kona sango soa londo chimu na hii chinde mbiso ili na chipika ngopata achie chila sowe aso kama dafuna onde kiluka awa fango ya kati konkombo akwaliso la kinani a experience sosiala sarsi ya marchape amena unda chala sosiala kingana ni ya lingkuchi kukapo na ina chipika ngopata achie chila so na 75 93 33 33 72 29 52 52 wakolt ako alinya masosa kateni eke sater na ntuja kode chilungoni kwe na chipika ngopata achie so na komanda ya ka li Claude Ningubali le sosi lo kesa kosa ndu kwati agda iuterekete na mozo koso fati ikipika iuterekete apokoti tongombe la soa ifadi ilinati apika mpatachi
0: kwasinda tifango yaka gana tibatango anyama
6: mama mami omon ela
7: sana baza bila yaka domi

0: Ngi ti ada abuba si wungo ti azo otaso na poponi amurenge use awaraka. Chindembe so mingi ti asewa aikena andu chilango pepe, ala ikena agbakuru chitengo na ye pepe, nga ala ikena ambina agbakuru so alimbi chimuna la lege chitene ala lango zoni pepe. Aiketa pande ti melen wagi mama ti amurenge use.
1: So dana tuko so presentemo ambina mbagi ti mer mbigi. Tose ingbaka n'opitala ambina ONG 4 la guka pikuchi. Ana ONG jitene ala bandu nandu chisa sinambina mingi sababaja le daplo ona voyage.
0: Pupu, timu za paso azinga lichidachi Abel Machinji, baba chimbeni sewa so azwa kugumba ya na yani.
2: Kwa kumasele za dati mwani nge chimbi akundu dane sisi tu, akumba chati dane kwe abuba, dati mbi akoro, kumbi kana mwani nge mbi bimbi ala, inara kwe kena salon. Prezo kwe maitle langu usi sisi ngu chinja paso kipika so le dane kwe jungu, kumba chimbi kwe sambi chimbi wa abongo kwe jungu, paraporo azu che ONG, pasko mbeni birina. Na jorezo si ina paseso ala gasaero verifikasyoni ya filme siakire mehembeni si kiti kwa emana pokona pe
0: kupuchimu za paso abingana sese oko damanda ngombe chichikbatani so alekeni na pere mokonzi chivaka chipia oko leo nzapa unji aikena gingo be
3: kota pupu mingi si akinda dachi ekoli kinda ambena dachi populasyoni ngangucha populasyon akitule dape ala sara kota angaro su tene apermetre amelengichi ekoli su agweda si pupusa ka kora zili si dani kwe hata bloban so kwe angbagi na gigi ekasara tungo na nyina ni so akagaso
0: mingi chi azo so kwa le so anduala haike ala so alondo chikiri na yachi vakachala na pekochi so ala ike lani na ndochi kando chipe katrua chindembe so ala ike nanginza pepe chitene ala kiri alike pokochi adachala so Bria Gasmala Mustafa Dafonono Ndeke Luka.